0: Mumang ko papadagang, o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o, RTM Sabano pili dit otopot. Iklan karait nunumanu padagang o, milo orangaw do magikinangaw, manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu nunu manu padagang nga copyright right. Romutono, tupisor pemadagangan, id piromutan. Aso walwalu, turu iso duo, tolu apat-apat. Pokyoputan, id numur iso onom, teko iso walu. Osiriba gatang, osinang kosudongot gatang.
1: Iyaku idohim gabin mantag kampung rempon tembunan pakinangaw ko na labaras da kasalimban baras dusun FPM kaningaw buhoy aramay.

0: I-enchila, minay ko kopya kabun Pinocchio. Bay na ako rin makopya ng kitang ka, minay kitig kabun enchila.
1: Gimadi, oh boy. Iya, oh boy. O sa nang gimat ko ngayon tawan, bay na po.
0: Hindi na kikopya. O sa nang nako ngayon tawan na bay na, okay?
1: O, irinogi. O sa nang dam, gisambat sa dapan nilo, kyo, oh boy.
0: O tapat kopya. O, eh, enchila. Harap po gawatan ko, pya ko rugyat. Mingila, di. Kung ngayon ngayon tawan, di. Da, alakatila.
1: Is no makasusa intan na pud handphone boy.
0: Iyo susa.
1: Meteorology Malaysia ka.
0: Malas ko na kayla ko na da malas ko na mangin tong
1: chill na. Malas oh malas no pa magkinang ano pud radio kani nga FM harap pud gyari.
0: Tay kya.
1: Iya harap pud gyari kapailan ko ngayon tawan oh. Or mamaya kani nga FM.
0: Pama. Ruputan ko ngayon ngayon tawan.
2: Bah mata pinay ko banatiman ko pulumbus ruputan ko ngoyetawan montok tarabay na ka patulan ko onong di pinalabus da ko pisan mo nyintong tawan Malaysia montok patuatas hitid ponong kayanan sakit ponong idu atas keninga kesabariti ay sorasam ponong sesedapan rumah samid pipiro no kayanon ponong tetuang meninggarud mi apa itongusid pipiro no kayanon linas bobos akawas tolu na pedam tolu darjah Celsius linas bobos seriba dua na pedam tolu darjah Celsius. Ponong idu atas nabawan kesabariti ay sorasam, ponong sesedapun rumah samid pipiro no koyonon, ponong tetuang meninggarud miapai tongusid pipiro no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na pada mapat darjah Celsius, lina sebobos seribadua na pada mapat darjah Celsius. Ponong idu atas tambunan kesabariti ay sorasam, ponong sesedapun amnagi ponong tetuang rumah samid pipiro no koyonon, lina sebobos akawas, tolu na pada mdua darjah Celsius, lina sebobos seribadua na pada mtolu darjah Celsius. Ponong idu atas tenam kesabariti ay sorasam, ponong sesedapun rumah samid pipiro no koyonon, ponong tetuang meninggarud miapai tongus id pipiro no koyonon, lina sebobos akawas, tolu na pada mtolu darjah Celsius, lina sebobos seribadua na pada mtolu darjah Celsius. Bamingan arputan ko ngoyetawan montok tadabay no kaapatulan ko onom di pinalabos sa dako pisan mo ngintong tawan Malaysia monta kapatu atas hitid ponong kayanan sakit amalan sanda mo kikinangaw nakanuda kapailaan om nagi kapasarahan. Jam ko siam ho badam turu mini ta kasaban hitid kayanan takaw o sanang kanta tumilombus ta kapakawag mo malihis ginawo. Makin awas ini mantan di Fan Zeruji, itreitan dot aku noku. Etino Radio Malaysia, kening FM, kuhoy aramai bo.

Redangan Eskom na pong amontok manoribaw, pagumbalan ko tingaligan, mangilag karatan dumarapos pogun, om mamagampi magigyon, om kogunan pogun. Katingaligan, tumungan tokaw, toy nisanan.

Dawn. Hai, yoku i Felix Dawn. Kano makinongau ko sa limbahan boros dusun. Koningau FM. Aramay mo ti sinding tongorongau. Kihoy, aramay ba?

0: Kapisanangan mamaramit tadaw Pustakawan Malaysia. Konsikahan at tagayo kumatoyin sanan Pustakawan. Kumasok ko dong, omninggi sa mandiolo papotong koptoy laan. Ang papinsing ubas, kuwayo-wayo mambasa, idatanga tulon kinumuan. Pustakawan akon kanopo mananamong Thailand. Ana sili nagi pangunsub kumakay magaton pelajaran om tadon ko poilan dit osonong montok tain sanan ponsiko
1: Iyako i-dohim gabin mantag kampung rampon tambunan. Pakinangaw ko na da baras da kasalimbahan, baras dusun. EPM kaninga buhoy aramay.

Nunu Kamayon dot ko tengeligan dot taakanon. Taakanon dit obrisi ang nakaso dot toxic maso minaan onsoko nonsok ang pinapi tutaakanon na po ngatadon kalida santo ko. Tadaw ko tengeligan taakanon som pamugunan tikid ko turud tulang ko nom pasaro daton dotong bungan kasusari manamong ko tengeligan dot taakanon kasusari kointangan. Tangay kabarisian na dot taakanon manikit tadaw mulong inonggo na po kaumano.

Megan Obi Sinding manta di Silvery Simping Kampung Kinoyonon. Pabana ti jam kasiya mapat na pwede mo na umini ta kasabon hiti da kayo ng tokaw. Pasiko tu kakali mo kinaudahay kya. Amaya di tikos limban boros disun. Malang sanda na kulihis na ngawiya ginawa di kayo di sengirongo da timpu da bay na. Kumadi kayo di masa-masa ti da tapupuhibok sa sakayon. Intantan di kayo tindalanan kya. Amnagi kumadi kayo di tematu duara terusan da tadaw di ti kada di kayo lihuay. Nuna po terusan di kayo, nuna po appointment di kayo temu janji di kayo. Kya kada di kayo kalingay kya tapi nai om nagi kumadit nategari di masa-masa da pakaraja da timputi alansan da nuna pakaraja di wansayan di kayo nuna pakapragatan di wansayan di kayo o insanan nga kapanaw nga widot o sosono abaha mo tapi nai ko orhiyan ako da papailang kumadi kayo karatiti isoko pailaan iti karatiti majlis hari anugerah kecimerlangan SMK Gunsanad Geningaw 2025 ay nangga diti na pang apahoroon da ko hapadam limo tulan ko nam diti id Dewan SJKC Yuk Yin katimpo da jam ko turuk ke saban gisam jam ko hapadam 2 talu na hapad minit da tangadaw kadalihway kumadi kayo di kahompit kya Dormiko te majlis Hari Anugerah Kecemerlangan SMK Gunsanad 2025 Nayatan Sikulan data dau ko isok ke hopadam 5 tulan ko onom jam ko turu ke sabon gisom jam ke hopadam 2 tolu na hopad minit atang adau i Dewan SJKC Yuk Yin Keningau alang sandah na kanun ngawi da ko pailaan om nagi ka pasarahan kya lalabi po kumadi ko yung ngawi dit ko hompit om sakira da tahara o tababayan teko kaparagatan migalitik ito pinay alang sandah kanu ko mungulu da timpu di kayu timpu pemanahan di kayu tuwaran na pohot kantakan megaliting atantu dot ogumo karita op kopagawit dot jemit tindalanan kita pinay montok na diri opan sol doko ilo toko mengulu da timpu toko timpu pemanahan da toko megaliting ko timpu na pada jam ko turu kasaban ke nga kada toko dit ruhay na pira peminit tari kata jam ko turu ha mamanaw nagi mata di walay kita pinay masiti da nutegari mamanaw toko na di megal dit senjam pagulo dari kata jam koturo ko sabon kya irin ako mo yan dot ko ila toko mongulo da timpo baham ilan na isa ko pa ilan tapi nai malansan dah kya nakano na nga widot ako pa ilan mantak dot ko pa ilan da sumusuhut anda dan na padi kayo kya salinay da takos limbahan baro sa dusun diti tanto agumu pa kawago kapailaan kapailaan kiguno man kapagilang ako madikayo managi kada nagilihuay da kakal man ako dong dahay to agumu sinding nulo da kasaban diti man na pamalihis ginawa di kayo man nagi panginsasamot ginawa di kayo magikinangongawi mawara pa timpo tapi na ikaw sakirad magkaringaw ko teko mamason ko may na pari kayo po surato maya diti WhatsApp kininga FM Megal Kasari Kusungi sa siyam, 58 siyam, 68 68. Kana tumi lombos mo malihis ginawo kasaban diti maginata ko sining manta di Hana Emily pinyapatan di Bodrick Paulus at roytan.cano misompuro itinoredy Malaysia kaninga FM kuhoy aramay bo.

0: Kanubo-kino, kosulibahan, borosusun, Kenyau FM.
1: Ampun sikau kumadik.
2: Alansa nalidas tina, nalidas pamusarhan. Ampun sikau kumadika DJ Tukasari dat mga mulut dahay. Iti dumo kasi. Ampun sikau na ikumadika tupinay.
1: Kupunang wala kayo da sinding-sinding dus hindi tangaramay. Miyampay nagkikapailan ngayon palambusan kaya tupinay. Agaya kong sikahan, tumamili ko mong kinangaw dahay. Kaswabon bay na. Pangambal to kayo nang gakonok.

Jam ko hapa dapat mini tak sabon ni hiti da kayo nan tako. Bosiko kumari kayo di sungi rango timpu da bay na kya. Tumayan ako ako na ko mantad hiti keningaw na makinangaw warna gi mantad di labus kya. Mantad di duwata suway, mantad di pogun suway. Mantad ko pailaan di kayo tapi na ko ngawi kumari kayo di temuhang makinangaw dahay kya. Maya di ti frekuensi. Mila mari kayo humo siam na hapa di mapa titik turu mega hz teka ko mari kayo di sodu di tawari kota frekuensi di kayo nan di kayo haro ot dua kerala nak di kayo mila ko makin ada hai kumai sana ponga mila mari kayo install mari kayo download iti aplikasi RTM klik i telefon pio wita witi kayo i human di kayo i di kaninga FM kya nagi kerala nak ko dua mila ko nadi makin ada hai maya online ako maya nata mila mandi kayo i humo ya hai id https radio.rtm.gov.my iti na po nga portal rasmi dot radio portal radio RTM kya online dito mila mandi kayo kinuho dahay maya online mamila ko makinuho nagi o insanan dako sa limbahan radio RTM iswang dot iswang the website diti o mila mandi kayo ihumo iti radio keningaw FM id siriba diti radio tempatan mandi kayo ihumo keningaw FM mamila ko makinuho dahay hinanggo-nanggo na po nito po ang salunga wara at piramutan internet di kayo ha. Pasti ko gina-gina montak di kayo di mantap di gulo di kasasari mo na ko dong dahay makinungo di ti radio keningaw FM mantap di ketimpun po kapungukaban di ti keningaw FM kya di tahun 2000 om siam gisam dabay na ti 2000 hapadam 2002 na hapadam onom pasti ko gina-gina montak da sa kodong di kayo nga widit o girot kumadi kayo di ako tutun lagi diti radio keninga FM tabi pibabasan ku madi kayo ngay tensanan tabi pintutunan ku madi kayo ngay tensanan mogi kinanga wagu kya pasiko tumina mili diti radio keninga FM sabagi radio kinanga handi kayo tadaw diti omi apa ko dogo DJ Kle poposul popolombus id ko selimbahan boros dusun bahama tapi na ikaw jam ko hapad o no mini takasabon ni hitira kayo nang takaw kita ko na pait labos nga asana ngat ko ngay tawan nga alasu tadaw kita pinai alasu tadaw o montok diri kumadi kayo di tematu do temungai labus mimpan apa nawid labus kya teka kumadi kayo di pakaraja di labus kada di kayo lihway da kagumon di kayo no minum do waig kita pinai kagumon di kayo minum do waig moy do magalay toko ontok diti dehydrasi kati kya kasari toko do temung magampi do kalidasan na tinanta ko magampi toko nagi do koting oligan da tinanta ko inonggo-nonggo toko na po kya bahama tapi na ikaw gumo po sinding nulo da kasaban diti nga harap po timpo di kayo montok da mo keringaw o nagi papata da pason may na pa di kayo po surato po keringaw teka pasan di kayo maya diti WhatsApp teka Facebook keringaw FM kana tumilang bus mo malihis ginawo miya pa sining mata di Doni pinampatan di led om nagi Charles om Jennifer piyong balutan toko.

0: Hello, hello. Iyo ko Petrus Lawang, mantad kampung Riting. Ano no mangkinangaw? Kenningaw FM, Silimbahan, Baros da Dusun, Bimpon mantad jam pasayam kasuaben. Gisam jam padam dua tengah daw. Okay, are my bow.
1: Hey, ikle, tubo kayo po, Gente. Tubo kayo po. Ay,
2: kon. Nakuro, nakuro. Dapo, dapo, harap po ti WhatsApp da tambalot. Dapo, dapo, dapo.
3: Dakoy na. Magitarong at ako umiagalit. Inga, itarong ako. At ang kanga, ako gadoa din na telepon. Dakoy,
2: haro ba dati paguhatan na tambalot na po kiyo? Basa ko pati.
1: Dapo, dapo, dapo. Oh, gumuk na paguhatan na tulon iti.
3: Kuno na jadi ko na di kapiyad artist de bay na kyo.
2: Amo bugya nga adi bugi ma o gumuk na gina kago group do WhatsApp
1: o si bukti Instagram po kago
2: tenji
1: na TikTok po kago.
3: Adoy do gima kyo. Kana matugya pamugunan de bay no kyo. Mitorunga kami agali minso do kawago.
2: Umtang kya dan pun damot nite.
1: Di narolano dia yang sila ginawa.
2: Iri na gibo. Ikah na lo.
1: Kon, ikah mo gya mga to.
2: Ang pekura po na ogo mo ang WhatsApp. Ogo mo adi tambalot ko gya mo gihumihum po.
3: Ogo mo na giba tambalot na hinod. Talipon do kayo na nga. Mangangat ko gya miruba. Alay, da na ko piruba. Sayra na po na ko piruba. Kapitor nga kam. Nakawago talipon. Tabuangan do kayo. Takyadan po bagyad. Taru.
1: Siyaw ay sila. Nakopi ko na handphone ko.
2: Iyo
1: ko
2: nga adi na hila na. Ako na mati mambalot na
3: kuya.
2: Dugi mo ang kadabugera di no.
1: Kumaus di ka po yung sila.
2: Kumaus ko po yung giyo.
3: Kumaus na di.
2: Kadabugya. Nakopi na dahay telepon.
3: Ang palanjaya ko din din.
2: O di jirin na.
4: Dalam lokasi Salimbahan Boros Dusun Kuhoy Aramaibo, Mayat Facebook Keningau FM on TikTok Keningau FM. Aramaibo,
5: sumigampot. Perintad pisampuruan pinapobi kira-kira 1 bilion ringgit mentok projek menginsenong manalasaid kebelingkangan penikidan waik labus kakadayan id Sabah. Iti papampait projek pamasangan paip wagu menginsenong kasusukupan igkayanon bagal da tawaw kota Kinabalu pinampang amputatan ipikikirad apangoton baino. Kepobian diti sembogian pinggisaman dat perintah madani meneguang kebelingkangan waik id Sabah. Di pinapanaw mantad pedit 2024. Sumigamo.
6: Ngaran ko na pad apa mas kak nga email nga ngaran ko na pakit tetepat nga may na bitti e belum dikit. Ya, iguna penting ka pati radio kaninga FM untuk penyaluran berita-berita hedit luar negara bukan akan kena pahitid kawasan padalaman nga itu sampai magunan lah kamayan ko. Ya ko na pa to akan ka tukang tutunggat na maganda da ko it yang penting cuaca lah nga galit det pengkura cuaca itu tutung at sa dapan inti rumah sam ke jadi sekarang una pun dah det juga redek rumah sam ka mulik na tau Allah benda sedet arah keadaan jalan raya lah nga galit det.
7: Sa Salimbahan Baros Dusun. Kaningaw FM, siok Om Aramaibo.
8: At ilamos makinaw, sining-sining, pangulis sa Kinawa.

0: Gunaan konsep 3T masa memomeli mayat talian made out audutan. Menguhut, uhutan ngaran company. Alamat, tadun kepopuan. Serisiden nakapir mengantong. Lelebih na gatang, size, suang, sinanang tisisot barang. Kada katamaha. Kada kondos tamahan panahakan gatang au asokoyot. Pagyagalon, palay do gatang. Kadat galing, masiti kailo ang mantong-antong. Kailo ka na disitulon mau mudot, haro na putralan. Kaling kataruhay, apa na ka, wala to sino?
1: Kenyaw FM, papromosi ding Dusun Kawagu.

0: Ponsiko.
1: Kotomadan.
2: Xie xie.
0: Thank you. Terima kasih.
2: Magsukul.
3: Paring kuanangan.
0: Terima kasih.
2: Ponsiko na po nga ruhay palambos. Yolo no ito san ginawa, kano memberos Ponsiko. Ikata yere. Ponsiko, kanto kumadulong suway, sundong akarot panghupan. Auto kawi akurakuro nung asanong tako kumadulong suway, mangusiko at panghupan dialo. Ponsiko!
4: Popo do bungkusan milokorikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mangulok popo bungkusan okon ko jaminan na punsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo. Ilago puguluh asoron. Katingaligan tungungan tokaw tayin sanan.

0: At Tilapos Makinaw, sining-sining, pangulis sa Ginawa.
1: Kiringaw FM, Coastal Limbahan, Boros, Luzon. Tilapuso, Makinaw, sining-sining, tangulumis. Makinaw, kapailaan, pasan-pasan, makikinaw. Makinaw, Kiringaw FM, mayat frequency, siyam na hapadam 4.2 MHz, mayat lunapohat karalano. Iawit-awit na mamanaw, pisaang-saang, dot may lumah, makinaw, idapur. Damot magansak, toyko, damot dot mirumah-rumah. Hinang ka na po, kinanghano, Kiringaw FM, miyampay dahay, itko sa limbahan, Boros, Luzon.
2: Makinangaw ko sa limbahan Boros Luzon, Kiringaw FM. Tadaw ko iso, min singilo Boros Luzon. Tadaw ko duo, kosarow ko penangku. Tadaw ko tolu, sondukut. Tadaw ko apat, kapsul minggu baino. Tadaw ko limo, sifoni rohani. Tadaw ko onom, anoh mimpanau. Tadaw minggu, mikutup kudow. Kuhoy, aramay bo!

ko bisanangan yoku i Elika Paujin kano mo kinawa ko sa limbahan Boros Dusun kaninga WFM karanghan sinding dusun di tengah ramai kuhoy aramai bo

0: tapos makinaw, sining-sining, pangulis sa Ginoo.
1: Doa. Doa lumabos mantadwalay.

0: mo yun.
1: Ang kininyo, Rakaninga FM. Ito, Ramon, Rakasalulan, Rago Numurot, Pagayaman, Takao, Monsoy. Kininyo FM, hebat ang syok niya.

Ya apa hak kan saya datang Noro am kan saya nanti ngai Sramiun am kosana pora jam kasa datang Noro aring otaka ahono pamahunan. Amrai no patut no ko pera moyon lo hono gatara oro hitu yo hino apat hari bulan sila ka onom. Lohon na susu gata siya mga ringgit o nam ngao param rungosin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa limo nga ringgit limo ngaosin sa kilogram. Gata kapingan grade karo apat nga ringgit ruo ngao param limo ngaosin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa apat nga ringgit valu ngao param sa ngaosin sa kilogram. Gata kantalan grade karwo apat nga ringgit sa ngausin sa kilogram am gata sikarap sa nga ringgit o poramonom ngausin sa kilogram. Ampahagaka ahohino pinengkwal no Lembaga Industri Gata Sabah, LIGS. Kakak Peli Raimyun nang itarabilin mo yun maya ra WhatsApp mai ra nombor loho sa siam lima valu siam onom valu onom valu am rayus takapo anting ais am kinongoho takapo rimbay ri Joseph Tambilio am ilori lay makiat andu iningaan am sumunuhin abaho rimbay ri Ridzwan Azmi insan room masaboy inupian.

Ya pa hagagare no pasuku ko pera mayon kinavalo no kawanan ra orohitu intoramet Malaysia. Babal no kawanan na libong no keningaw solora susuab ikan ang ulo, solora may ang ulo ra kula-kula intok am londom ang ulo anong palak ra kula-kula intok. Lasun oro rongo poram talo suku talong poram talo darja Celsius. Kosan alibung no nabawan solora susuab ikan ang ulo, may ang ulo ra kula-kula intok am londom ang ulo anong palak ra kula-kula intok. Lasunoro rongo paramapat suku talungaw paramapat darja Celsius. Kosong dalibung no tambunan solora susuabika angulu, may angulu ra kula-kula intok am londom angulu ra kula-kula intok. Lasunoro rongo paramtalu suku talungaw paramro darja Celsius. Kosong dalibung Kasanalibung no tenom solora susuabi kanangulu mai angulu anumpal angulu rah kula-kula intok am londom angulu anumpalak rah kula-kula intok. Lasunoro rungo param talu suku talungo param talu darja Celsius. Hinong api natutun kuramayon babal no kawanan ra oro hitu intara kaupisan meteorology Malaysia.

Kansayan ang kiningora, Kaningaw FM. Ito Ramon, Rakampung Binanon na bawat. Pahayaman taga Onsoy.

Ya pa kakakan saya na tangan noro kan saya nanti ngay sa mayon am kan saya na ang akan ra tangan noro. Pa'y mayon liwa-liwa mo'y pangakan anduli na Portugal. Ang pagkaka pa'y liray mayon ang inumra sungay alaba rapaat oro ala sutura ahiliura dehydrasi kapam strokaba. Ang pagkaka on mayara karitano ang kiralanon sayon-soy huwangon kan saya no inan am onsoy-onsoy yak akasukura ulian. Ampah kakak kosong na pora jam kasa, talong opor ngamin itratangan waro, akaya takara inatangan kaulayan, rondo inatangan iniwit nurangan ang karaja di jayon. Amra jam karo, akaya takara inatangan pagayaman monso, yo hinopa kita akan rarimbay. Ampah kakak pelirai miyon, ang itarabilin mo yun, mayara WhatsApp may, ranumbur lo sa siam, limo valo siam, onom valo, onom valo. Amra istaka po ang kining ora rimbay kupia lasu rimbay ri Samson ting kalor. Am sumunuhin na baho rimbay ri Juslaina Imbing pai pakulusoguang.

0: Dansan tangan ro, pabukat kau ngai am rangan-rangan kau ngai, raginoti ralom ina tangan kau layan, mabayat raki am raiti, ita kau mokondo tambuli matang, am rayus tak kau muli riso, am rayus nano mantunong ondo, tinimpok ruh memagun murut rah galingi.
1: Pengalanku, Awi Ansom bin Buliang alias Muhammad Hanafi, penduduk kau nusalina tantu. Lalu pengurusi ini persatuan menurut tahu Sabah. Karena sudah tahu dari takar untuk kepandaian kurang kuno lako-lako kuno indangan itu. Indangan itu pakaian kuno maturali akhihitor. Ya, akhihitor. Kuno nga somi sekampung kuno akhilau surat pahun ngasauk. Pahun mawar ki dari kampung Bokon mui anulung. Ya, umaya nulung lah kono pakikilawan gino lah. Jadi kadang-kadang ang ibit na taon, ang ibit na bahas, ang ibit na kinawa, umaya nungkor na ano, pakikilaw ino. Jadi, tapi katwa no ibiton to, bulin nilo na indangan. Ah, ito ang pamagayan na indangan to. Ya, kinawa si ibiton ang panuon na kinawa. Kinawa indangan no ang hinosanin no ang bulok ang mahulo si Makoy Rapahun sikiat nga ito na maturali na kaling indangan po yaw sino indangan no tambayak panuon nila no tambak no palian no ibiton nila pano ang kakaton nila sumuko Rapahun no ino ibiton nila may sungkor na ilaw nyo ano lang ang hurmat na pahun no. Yaw. Sino pa yo ano ilaw numurot ko ilaw ra kihito ra kinawa. Yaw. Ilaw pa kihito ra kinawa. Ang pakay doon ka na indangan, karang-karang, ba na ino? Dari ang kinawa. Mato na kinawa ina, itarin na no lansat ki ang panuon na indangan na lansat, itari. Tapi salah kalau nak nindangan no aswang ko yura anu iban nilora rabahu di tiga anu anda bulu tu ngah tungon niloko nusang kalong ki nado hak karung rabahu li yau dari pungon pe ampikulon nilo pungunung anu no kalam buku mitari rabahu darahi terkina wala dari hino cara numatura li rabahu ano ang kikiat ang narango yao sara ako na itakaturay no aswang sara ano to ang kiat to yao si Lord Rabahu walaupun naman pahum tetapi lumango pa ilo kasama sendiri sabab akuat nasan no por ikatan por saudaran yao jadi sino po kampung kako to po kawan kan kampung Bokon awas kinawa no ah ino no ino no cara ni lo mayan dulung ng kampung kalo kinawa na hitor lo kinawa ya udah ahi kelawo ino ahi panungin ni lo ino pemalangusan ni lo langon ni lo sa sama sendiri rabahula ali haray no rasi no hin pontum lumango ko po nam alo kumya kam abuli ka tu antangi sabab direct ka kasuwa do muno na ando tali pon do bahuli. Ya, dari hina penjelasan ke indangan lama.
0: Gini ni rait ini pabukat kau ngai nambah bayak rah tambuli matang takau. Jadi pabukat kau ngai pai min linik kosong rayus mabah bayak rah lomina tangan ragitio padra minggu rah matang di. Paling konangan am tumojo.

Yo pahaka kareno patutuno ko pera mo yon rondo aho panaka na lumbak. Yo hino ulun na suangan o nasihamoy panaka lumbak. Abuli ka matong ra pahun pantahaan keningau. Intora oraw kasa sukura oraw kanimo. Oro kasa sukura oro ka apat solo rasu suam intora jam kavalu sukura jam ka operam roh talunga operang minitra tangan worow am solo ramai intora jam karo sukura jam ka apat oper am limo haminitra mai amra oro kalimo solo rasu suam intora jam kavalu sukura jam ka operam sa rasu suam am solo ramai intora jam karo sukura jam ka apat oper am limo haminitra mai. Jadi pahak kakak au nasihamoi panakan lumbak, abuli kamatong rat tabung lumbak aras ruo pahun pantahan keningau, intora oro kasa, sukura oro kalimo. Ampahak kakak pailirai miyon ang itora bilin miyon mayara WhatsApp mai, ranumbur loho sa siam limo valu siamon nom valu o nom valu. Am rayus takapo ang kiningo rarimbay, pangkadaan rimbay ri Angelia Felix am Rimbairi Jordan Jubilin KAA Puku Rayus Akayara Mora Kasalulaan Rahunumurut Pagayaman Takau Monsoy.

Yo pa ka pasuku ko peo ahora mo yun aun ang kiningo ra radio Maya ra RTM Click. Ra oro kalimo yo hinonun so av 5 hari bulan sila ka onom. Tumalim pun ra jam ka oporam roh ra tanganu londom sukura jam kalimo ra susual. Parhikmatan RTM Click sino kapahanan abis sino karaja-garaja. Karaja-karaja apakahon soy ra system. Jadi pa kaka kono peo sino ra susual hino ika aka alap ang akses ra portal kapam aplikasi RTM Click ika alaraw ka abis sino karaja angon soy ra system. Akia siya kay kapahanan ino aplikasi RTM Click anduli beroperasi rajam kalimora susuab.

0: Ang pasuko ko pia bilin orang antaka si Love Angon Masanoy. Kansayan ra kamayon DJ Iza aun kabar pengkonangan ra bilin onsoy intori Elvia samay paran. Elima ansoy am runang asam skim Kuala Tomani am kampung Makiting Bangkulin. Au kirim tabi kawi ramuyon sino kaluhan DJ pasalula ngarimbay ri Siti Pajahanim sumila pobulan hino DJ am pengkonangan. Yau kan saya Raka Mayon Rion. Onsai-onsai kabarku. Amalan sana ramian kawi. Onsai-onsai kabar miyon. Paing kuanangan puyo. Nangito Rabilin Ramo. Amrayus takapo ang kiningoh rarimbay kini taknurangan taka. Silof angon Masanoy. Andiko Antul Amri. Rangan taka Wisri Anus nakita krarimbay sumila po bulan rimari Siti Pajahamin. Angaw matuo mo rimbay ri Albert J. Pangal am rimbay ri Jonathan Insin kay Pantangi Daraa.
1: Kansayan ng paramayra oro pustakawan Malaysia. Paringkwalangan mayo takaw rangangay pustakawan rapigaw pirot am gogot mempatabual la katutunan am mempakawalayan labal membaca ramamagon lati. Pustakawan salakayuk magalung rarapuru katutunan ganiak kulobon kasigatan lupangilan am pundutanaw mokonong rangangay. Paringkwalangan igondo poyo am kansayan oro pustakawan Malaysia intera RTM teman setia anda.